0: This is new music. New music on Prambors.
1: Dahil natupon paligid ang makarina, natupon pa pa dalalagyan ako sa guno. Dahil natupon paligid ang makarina,